Oye, ocorrita baira. Oya, oya. Muna urbano ore. Oya, oya. Adama orainu. Orma osoma. Oya, oya, oya. Olologa aloge. Oya, oya. Oya, oya. Ogulizga larege. Oya, oya. Adama orainu. Mora odan dupaye. Orruma orzani. Oya. Kambalutu, kambalutu, lukalita gamma, karga yugi, oye, oye, lusuganu ayana, palaruri daye, kadilapa yuginga,